0: kan yi lande sin walo
1: bala na bali ya kwa tole
0: sheria inasema lazima uimbe wimbo
1: kumsifu Yesu Kristo kwanza
0: milele amina naongea na nani